0: kachire machine bi sɛ wo ye fɛre sɛ sika ma sɛ ne dan wei ho no ebetumi atɔ ei nipa da sɛ ne kwa en chɛ no ba na ne funa tetu tetre decision na me na wa
1: ɛyɛ brafo
0: yɛ sɛ wo nya wo ba kachire sɛ wo o no mo chɔ mo wo de bo to o message o sɛ sɛ
1: di on mo ne
0: ba ne wo sɛ
1: obɛle ma
0: ei na ko mo sho ɛrɛ patalo chi
1: da bi da tre ne sɛ me ala
0: wo ko sɛ ne mo sɛ me ala me ala nipa antan me ahoma no nti wo kasa wo sɛ me ala ne me ala to aso
1: wase
0: aha
1: de de ose ye nimu ni se
0: de ose ye nimu ni se
1: obere ma akoma wa ne ho so
0: ni pa na koma ma no ho so
1: na de de nimu nyama nimu
0: na de de nimu nyama
1: ene aho brase
0: oh lord jesus bo ye nimu nyama nimu ya akọ enu ni ni de na bushe de fra bo mu da bo mu gba ni de de brase na akọ twi ba ye fana si
1: yes
0: mo ti party ni te te te fu anke go ose ya ti da no okese go nu na ti akura aka de ye papa de de wa no ala o chichire no ba party ni mu da na so ni ti kana fo se bebi a gana sika nyina no behwe so papa to me to abura ya tie me kura no no breno ho ase ti awurade ma no so to aso e proverbs chapter 15 verse 33
1: wase awurade suro
0: nti bible se awurade suro
1: ene nyansa tena tene
0: ene nyansa tena tene
1: na ho brasie
0: na ho brasie
1: di animonyama ni
0: bible sa ho brasie di ade
1: di animonyama
0: oh lord ma ho obi a obi asema ne di enye de na so ho brasie onya me obi atom peter bo ntre so me na ho sa na me pentam na mako tie obi na so
1: Hey,
0: see an answer the phone. Oh, me say. Oh, where the? Me penta fashion. Me kwada. Me na mamu share classy for. Oh, ora. Oh, Baba, come share. Share this. One share. My mamu big jaws. Check out. What share no? What share no? Oh, na a blend of kwano. No kwai di adi. Eh, me ni blasien sa. Se osia. Me niya. Se ye di asem kwato osua. Eh, ye wokura ni pe.
1: Yes.
0: Ah, a kwai where the? Share this. One share the. Me si si so.
1: Ne bida.
0: Ne so no waiye.
1: Sa.
0: Ah, blasien 20. To sub.
1: Na so na bia
0: han no kra na ye ya na dia obia kra wo metu bia ye
1: ono a
0: omushi
1: suban ya no
0: abrante we na no she odidi ya jasu mesia betu bia ye akro ntra wi ase tim no because bible said ye dia no kan no na urade chom
1: sa
0: that was why was say
1: bisuro
0: na no
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na ho brasie
0: na ho brasie
1: die ne munyama nim
0: die ne nyama nim koyaso koja oh progress watch after 29 verse 3
1: 29 oni pa ha
0: was oni man time hey
1: bebe
0: me kam no tiasio chocho kotesi jino mlatia ne kwala ne kita no a mo mi so dia ni di no a mo di tie kwasi asem ni a na wa fisa mo a ene da won ni mo
1: davida
0: emu panfo nya discipline
1: dabi
0: emu bi ni nya discipline
1: dabi
0: emu asem nya discipline
1: dabi
0: asemre ma fo bi ni nya discipline
1: dabi
0: church members enke mo fo be kwasi asem ni a na wa fisa mo a ene da won ni mo
1: davida
0: emu panfo nya discipline
1: dabi
0: emu bi ni nya discipline
1: dabi
0: emu asem nya discipline
1: dabi
0: asemre ma fo bi ni nya discipline
1: dabi
0: church members enke mo fo be bi e be fa bi a ko ngo na kra kasa no wi